0: Aikatar tsaron Rasha tana tabbatar da labarin wannan musayar fursunonin yakin. Yau rana ce mai cike da farin ciki. Na dawo gida. Ban yi wani abin bajinta na musamman ba, kuma bana ganin kaina a matsayin mutum na musamman, inji Dimitro mai shekaru 29, ɗan Ukraine da ya shafe shekaru 3 yana zaman fursunan yaƙi, yayin da yake magana da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ya ƙara da cewa, ina so in gaya wa iyalan mutanen da har yanzu ake tsare da su cewa su ci gaba da yin imani, kada su cire rai. Wani jami'in sojan Ukraine da aka sako, Anton Timofenko, mai shekaru 43, wanda ke kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafa watanni 28 a tsare, ya tuna da irin rayuwar da ya yi a zaman fursuna. Ya ce, abin da muka fi samu shi ne wasiƙu daga 'yan uwa, banda haka ba mu da wani bayani game da abin da ke faruwa. Dukansu ba su bayar da cikakken bayani kan inda suka je yaƙi a lokacin wannan rikici ba. Shugaban hukumar leƙen asirin sojin Ukraine, Ole Ivashenko, ya ce ana sa ran za a sake yin wata musayar fursunonin yaƙi kafin ƙarshen wannan wata.
1: Na gaida Hawwa'u Sama'ila da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
2: Himma dai matasa.
1: A yankin da magaram na jamhuriyar Niger matasa ne da suka hada da samari da 'yan mata suka fara rungumar kananan sana'o'i domin dogaro da kai. Matasan suka ce ya zama dole su nema wa kaunansu mafita daga halin da ake ciki na fafutukar taimakon kai. Daga birnin da magaram wakilin mu Larwana Malam Hami ya aiko mana da ƙarin bayani.
3: Galibi dai wannan farin mafarki ya shafi matasan da suka kammala karatu a jami'o'i, waɗanda ke ganin dakon aiki daga hannun gwamnati tamkar wani ɓata lokaci ne, kamar yadda Abdul Aziz, mai shahadar lisans a ɓangaren sufuri da binciken tsirrai, ya buɗe kamfanin sarrafa ɗiyan itatuwa mai sunan Niafo.
4: Ka yi ƙare karatunka, an koya maka yadda za ka yi, ka yi kaza, ka sarrafa kaza, ka sarrafa kaza, mu kawo ƙirƙire na sarrafe-sarrafe. Ina da ma'aikata kusan 12. Mun samu talle kai wanda suka kawo mana gaskiya, muka samu cigaba a cikin tahiyar kamfanin.
3: Fatima Muhammad Mustafa, da ake kira Pascaline, wacce ke karatun digiri a fannin sadarwa kasuwanci ta hanyar yanar gizo ta runguma, inda ta bayyana irin kalaluwan kayan da take sayarwa.
5: Ina sai da abayoyi, kayan sawa na mata da na maza, astaci ne nake dorawa, guri na shine in zama hamshake yar kasuwa.
3: A yayin da matasan da suka gabata ke alfahari da sana'o'in da suka runguma, ko ga Basiru Harisu da ya kammala karatun jami'ar shekaru 5 da suka gabata, ko wata sana'a ya sa a gaba.
6: Ina da restaurant wajen cin abinci da bivet, duk da ma dai tahiya restaurant a nan garin ba sosai ake tahiya ba. Ni ban taɓa samun tallafi daga wajen kowa ba. A yau na yi ƙarfin duk wani abu na buƙata. Na ɗauki yara wanda suke aiki a ƙarƙashina, ban taɓa ba zuwa na yadda fuzon dosiye na gwamnati ta ɗauke ni aiki.
3: Matasan dai ɗaya bayan ɗaya sun bayyana matsalolin da ke cinye musu tuwo a ƙwarya.
6: Ka ga mu yanzu ka ɗauka misalin restaurant, kana da takarda ta biyan haraji da kake a kan lokaci, sai ka gani yau in ana yin taro, maimakon a je a ɗauki wannan abinci a baka ka zo ka yi, sai a je a ɗauki wani mutum wanda bai yadda takardar komi na bayan fage.
5: Haɗa karatu da sana'a akwai matsala, saboda lokacin kaɗan yake ma mutum ya yi komandan abu yana jira a kawo mushi, kuma kana can kana karatu, hankalin in ya rabu gida biyu super facil.
4: Babban ƙalubalen mu lantarki tana yi mana tsada, kuma ga haraji shi ma yana kawo mana cikas.
3: Duba da irin waɗannan ƙalubale, na ji ta bakin Mamman Ali Tarno, shugaban ma'aikatar kula da tsara masana'antu manya da ƙanana, game da yadda suke hangen turbar da matasan suka kama.
7: Wata matsalar dole sai an yi horo, wata matsalar wayewa kai ne za a tattauna a fahimci menene matsalar ka, kenan wayewa kai kadai ya ishe ka. Kuma shi wannan bi so da kafan aka fara babiri ba ake, abubuwa ne masu muhimmanci. Masu zawwa su saya a fahimci menene buƙatarsu, tunda duk abin da ake yi ai saboda me sai ne ake yi.
3: Batun tallafi da karamcin jari na daga cikin abubuwan da suka dabebe burikan matasan, amma duk da haka bai hana matasan kai labari ba. Larwana Malam Hammi, Sasha Hausa na DW, daga birnin da magaram a jamhuriyar Niger.
1: To, da wannan rahoton ne ma muke kammala shirinmu na wannan safiyar. Sai dai a labaran duniyar, watakila kun ji mutum 8 ne suka rasu a wani hadarin jirgin sama a Amurka. Sannan Trump ya lashe takobin durƙusar da Iran ta hanyar lafta mata sabbin takunkuman tattalin arziki. A madadin Muhammad Awal Balarabe da ya tsara shirin, Salihu Adamu Usman ke cewa muni lafiya daga nan birnin Bonn na Jamus.
8: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare da mu a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryenmu daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa batun tallafin man fetur na Madugun adawar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar na ci gaba da yamutsa hazo a siyasar tarayyar Najeriya. A yau ake cika shekaru 40 da afkuwar iftila'in tafkin da ya yi aman sinadarin guba da ya halaka mutane sama da 1,700 da dabbobi a Kamaru. Za mu ji wani hali waɗanda abin ya shafa ke ciki. Nijar ta shiga yarjejeniyar bunƙasa harkar makamashi da albarkatun man fetur da kamfanin Zima Group. Duk waɗannan za su zo maku amma yanzu ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Turkiya ta ba da sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Shugaba fizishiyan na Iran ya ce lokaci ya yi da za su kawo ƙarshen yaƙinsu da Amurka. Jami'an tsaron Murtaniya sun ceto 'yan tirani fiye da 300 cikin sadda ƙananan yara 40. Turkiya ta ba da sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani ɓangare na bincike kan yadda dakarun Isra'ila suka kwace wani jirgi da ke dauke da kayan agaji wato flotilla da ke hanyar zuwa yankin Gaza na Falastino. Ministan Shari'a na Turkiya Akin Gulag ne ya sanar da wannan sammaci na ƙasa da ƙasa a shafinsa na X a wannan Juma'a. Kuwa baya ma Turkiya ta ba da irin wannan sammaci na kama Mr. Netanyahu da wasu makaraban gwamnatinsa bisa zarginsu da hannu wajen aikata kisan kiyashi a Gaza. Shugaba Masoud Pezeshkian na Iran ya ce lokaci ya yi da za su kawo ƙarshen yaƙinsu da Amurka na tsawon watanni sakamakon yadda ta bayyana a fili cewa duniya ta gano yadda Tehran ta fi ƙarfin Washington. Mr. Pezeshkian na faɗin hakan ne lokacin da yake ganawa da likitocin ƙasar. Yana mai cewa duniya ta ga yadda Amurka ta kare ƙa'idoji na duniya ta hanyar kai farmaki kan makarantu da asibitoci da muzukunan jama'a, lamarin da ya janyo mata tsana da bakin jini a duniya. Wannan na faruwa bayan da aka jiwa ma'aikatar harkokin wajen Iran na zargin Amurka da aikata ta'addanci a fannin tattalin arziki da ma laifukan cin zarafin fararen hula sakamakon ikirarin da Washington ta yi na sake laftawa Tehran ƙarin takunkumai da za su nakasa ta wanda China ta nuna adawa a kai. Rana Alhamis sakataren baitulmalin Amurka Scott Besson ya sanar da cewa Amurka za ta durƙusar da Iran tare da murƙushe ta ma baki ɗaya. Finland ta yi sammacin jakadar Rasha na ƙasar ta wannan Juma'a domin ba da ba'asi kan kita alfarmar sararin samaniyarta da wani jirgin leƙen asirin Rasha ya yi a Finland ranar Alhamis. Sammacin na ƙunshe cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Finland ta fitar a wannan Juma'a bayan gano yadda jirgin leƙen asirin na soja ya shawagi na tsawon mintuna 3. To sai dai babu wani martani da aka jiyo daga fadar mulkin Moscow ta Kremlin game da wannan zargiya har zuwa wannan lokaci. Martani jami'an kula da iyakar ƙasar ta Finland suka kaddamar da bincike game da wannan lamari da ƙasar ta ce keta alfarmar 'yancin ƙasa ne. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Jami'an tsaron gabar ruwan ƙasar Murtaniya sun samu nasarar ceto 'yan tirani 315 cikin sadda ƙananan yara 40. A daidai lokacin da kwale-kwalensu ya cika fiye da kima ke tangal-tangal yana neman kifewa a cikin ruwan. Sanarwar da hukumomin ƙasar suka fitar ta ce mutanen sun galabaita matuƙa sakamakon wuyar da suka sha a yayin jigilarsu daga cikin daren Laraba zuwa wayewar garin Alhamis bayan sauke su a tashar ruwan birnin Nuadhibu na ƙasar. Mutane 191 na cikin jirgin ruwan sun fito ne daga ƙasar Senegal, 123 daga Gambia, sai mutum ɗaya daga ƙasar Mali. Daruruwan 'yan tirani ne suka mutu a gabar ruwan ƙasar Murtaniya a 'yan watannin nan lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa zuwa Turai ba bisa ƙa'ida ba, mafi akasarinsu daga ƙasashen Senegal, Gambia da kuma Mali, sanadiyar nutsewa a ruwa bayan kifewar jirginsu kamar yadda hukumomin ƙasar ta Murtaniya suka tabbatar. 'Yan sandan Spain sun cafke mutane 5 da ake zargi da karɓar dubban dalolin Amurka daga hannun 'yan tirani domin safararsu daga yankin Sueta na arewacin Afirka mai ƙwarewar 'yanci na Spain zuwa cikin ƙasashen Turai. Mutanen waɗanda suka ƙware wajen safarar mutane zuwa zirin Sueta da kuma Iberia suna karɓar dala 10,500 domin jigilarsu a cikin kwale-kwale wanda a baya-bayan nan aka fuskanci kurarar baƙin haure 72,000 cikin Spain ba a kan ƙa'ida ba daga ƙasar Morocco a ƙarshen watan Yulin da ya gabata wanda ya janyo mutuwar wasansu da dama. Daga cikin waɗanda aka kama akwai mutane biyar daga wani wato akwai mutane hudu daga wani gungun ƴan safara dake ajiye ƴanci ranin a yankin Sueta. Sannan sai jigilarsu ta mashigin ruwan Gibraltar zuwa kudancin Spain, inda kwanan nan kungiyar kasashen Turai EU ta koka matuka kan sako-sako da Spain ke yi wa matakin tsare iyakokinta. Tare Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya bada umarnin sake samar da wuraren kawwame ƴanci ranin waɗanda ke tsallakawa cikin ƙasar ta barauniyar hanya don ba su kulawa da ta dace gabanin ɗaukar mataki na gaba kansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga fargaba kan yadda adadin mutanen da annobar cutar Ebola ta halaka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya haura 2,500 tare da ci gaba da yaduwa a ƙasar. Wannan na cikin jawabin da babban jami'in kula da Ebola na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Julius Hanes yayi a wannan Juma'a a birnin Bunia na lardin Ituri. Yana mai roƙon ƙara kai kayan agaji ƙasar domin daƙile yaduwar cutar. Julian Hanes ya koka da cewa nan da 'yan makonni kudaden aikinsu za su ƙare. Haka zalika jami'an lafiya a Congo na ci gaba da fuskantar musgunawa daga al'ummar ƙasar waɗanda ke fama da raɗaɗin rayuwa sanadiyar cutar bayan farar ma'aikatan fiye da sau 260, inda su ma jami'an lafiya 160 suka kamu, a cikinsu kuma 43 suka mutu. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: To a gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya fassara ya karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A gabe muna tafa da sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka da ta ce arzikin hamshakin ɗan kasuwa Aliko Dangote ya ƙaru da dala biliyan 5. Akwai shirin dandalin matasa da na jika ƙaru, kuma muna dakon ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku. Amma yanzu za mu fara ne da siyasar Najeriya. Kalaman tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Atiku Abubakar na aniyarsa ta dawo da tallafin man fetur idan ya ci zaɓe a 2027 na ci gaba da yamutsa hazo a fagen siyasar ƙasar, inda fadar gwamnatin ƙasar ke nuna yatsa ga madugun adawa na jam'iyyar ADC tare da zarginsa da neman haddasa ruɗani. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da rahoto.
3: A cikin fata na sayo tattali na arzikin tarayyar Najeriya ne dai. Shugaba Bola Tinubu ya zara tallafin man fetur tun daga farkon fari. To sai dai kuma daga dukkanin alamu manufar na shirin binsa zuwa babban zaɓe da kila ma yin tasiri bisa makoma ta siyasar Umalogun. Tun dai wasu kalaman tsohon mataimaki na shugaban tarayyar Najeriya Atiku Abubakar bisa aniyar sake mai da tallafin ke neman ya matsayi hazo cikin fagen na siyasa. Kalaman da ke alakanin zahiri na rayuwa da ƙila ƙoƙarin neman ƙuri'a cikin fagen da ke ƙara ɗumi dai. Daga dukkanin alamu sun ɓata ran fadar gwamnatin ƙasar. Yanzu dai kuma a tunanin Abdulaziz da ke zaman kakakin fadar ta gwamnati, shugaba Bola Tinubu ya ce tuta zalar tallafin da yake taho tarayyar Najeriya a cikin rikicin da ke da girman gaske.
4: Duk da cewa akwai zafi ga waɗanda ke fama da ciwon wato ita Najeriya kenan, ko kuma in ce talakan Najeriya, amma wannan zafin mai wucewa ne. Amma barin ciwon nan a ci gaba da sa masa bandeji ana sa aidin ba wai taimakon Najeriya ba ne, kuma duk wanda ya ce zai dawo da tallafin mai kamar yana ƙoƙarin ya dawo da Najeriya mikin da already yanzu ya fara warkewa ne ma. Idan ka duba ƙasashen duniya waɗanda ba su cire wannan tallafi ba, gashi nan sun zo sun shiga halin ƙaƙanikayi. Wasu har bore aka samu a ƙasashensu, wasu suna nan kuɗin ƙasarsu ya karye, rikice-rikice da sauransu. In ka duba abin da ya faru a ƙasar Senegal, in ka duba abin da ya faru a ƙasar Kenya da wasu ƙasashe da dama waɗanda idan mai hankali wanda yake shugaba a wannan ƙarni ya san cewa ba zai yiwu a ci gaba da wannan ɓarna da kuɗi ta da sunan tallafin mai ba.
3: Kuma wani tasiri Tinubu ya kai cikin batun zalar tallafi. Daga dukkanin alamu yana da babban aiki a ƙoƙari na burgin wasu adawa tarayyar Najeriya da ƙila ma 'yan zaben. Faisal Kabir da yana zama mataimakin kakacin jami'in ADC kuma ya ce duk da wadatar ma da ƙila ma tasiri a ayyuka na cigaban da ke cikin ƙasar a halin yanzu, babu gudu babu ja da baya ga zata tallafa a ƙarƙashin gwamnatin ADC.
5: Me ya amfanin wadatar tashi da mutane ba sa iya siya, mutane sun talauce, mutane ba su da kuɗin da za su iya gudanar da abubuwan su na rayuwa. Duk abin da za mu yi in dai talakan Najeriya ba zai samu walwala ba, ba shi da amfani. Da haka ina mai tabbatar maka da cewa dawo da shi shine alkhairi, kuma babu gudu babu ja da baya akan wannan batu na dawo da shi. da mun rabanka ga annuri a fuskar talakan Najeriya tun kafin vuwan gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu sai ranar da Atiku Abubakar ya ce bai dawo da wannan tallafin da man fetur to kono ko ina kawai ga yanzu ga ƴan Najeriya suna cikin annashuwa
3: sama da trillion 115 ne da gwamnatin ta Abuja tace ta samu daga zalar tallafin to sai dai kuma ko ba mutun tallafin arziki a bayan cikin gidan tarihi da alƙawarin na siyasa kan dauki salo daban-daban a zukirar al'umma kuma ko yanzu kuma tunanin Faruk Baby Faruk da ke shirin cikin bajin na siyasa ba laifi a bangaren ADC alƙawari na zalar tallafin komai lutsi
6: ba laifi bane a demokradiyance mutun ya dau alƙawarin da sai ya sha wahala zai iya tabbatar da shi idan yanzu mutun ya zo ya ce min zai dawo da dala naira 5 zai dawo da mai na saye shi naira 5 ko naira 7 a lita na saye shi sule 8 a lita idan wani yazo ya ce zai da min da shi a haka a demokradiyance zai samu ƙuri'ata saboda idan ya kasa ya fare min inina zai kuma samu fushi na
3: ana dai salon sake dago batutuwa da daman gaske a cikin yakin neman zaben da ya fara a cikin wannan mako kuma ke cin dama karshe a gwagwarmaya ta shugabanci na kasar Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu dora ga wannan sanarwa.
0: DW Ra'ayin malamai.
7: Yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, jami'an siyasa sun fara yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki. Amma yayin da 'yan siyasa ke neman ƙuri'un jama'a, shin suna sane da iyakokin da dokar zabe ta gindaya? Kuma ta yaya za a tabbatar da cewa yakin neman zabe bai koma barazana ga zaman lafiya da ma demokradiyya ba? Waɗannan na cikin batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: To idan muka nufi Niger kuwa a yau ake cika shekaru 40 da afkuwar iftila'in da ya halaka sama da mutane 1,700 a ƙauyen Yons da ke jamhuriyar Kamaru inda wani tafki da ke yanki ya yi aman wasu sinadarai da ke ɗauke da guba wacce ta halaka mutane da dabbobi. Dangane da haka ne abokin aikina Salihu Adamu Usman ya tattauna da Adamu Ibrahim wani magidanci da iftila'in ya shafa kuma ya fara ne da bayani kan abin da ya faru a ranar.
8: Abin da zan iya tunawa ranar Alhamis da yamma muna kwance sai muka ji kaman wata tsawa da iska to daga nan hankalinmu ya ɓace waɗanda suka mutu suka mutu waɗanda suka rayu kuma suka rayu.
9: To kamar kai a kanka yaya iftila'in ya shafe ka me da me ka rasa?
8: Iftila'in ya shafe ni a gidana na rasa mutum 4 almajiraina 2 da ƴaƴana 2 da kanwan matana a gidan kanina kuma an yi mutum 17 bayan an yi tsawa da wannan iska mu dai a nan hankalinmu ya ɓace muka kwana a sune muka wayi gari muka ga tsuntsaye sun mutu hatta kiyashi da komai ba abu mai motsi don na yi tafiya daga nan subun inda nake na yi tafiya da kafa na je har News wajen kanina da surukata na je na samu sun mutu ko ba abin da yake motsi tun daga subun har zuwa News abu mai rai kam hatta kifaye a ruwa duk sun mutu macizai naman daji shanu duk sun mutu. Surukan tawa ta mutu da kanina da ƴaƴan shi dukka gidan shi mutum 17 duk sun mutu.
9: Kamar menene ya haddasa wannan iftila'in?
8: Mu dai ba mu sani ba an ce a cikin tafki abin ya fito mu ba mu san komai ba a cikin tafki abin ya fito kuma ya aikata wannan abubuwa.
9: Tun a lokacin da wannan abin ya faru ka dawo nan garin mu inda kake zama yanzu kamar menene haka ya sauya ga rayuwar mutanen wancan garin na Canada inda lamarin ya faru?
8: Da na tashi a wajen dai a wani ƙauye aka yi mana gidaje yambe sannan muka ga zaman ba zai yiwu ba muka daso muka dawo abin dai ana nan ana zaune ana fama ne.
9: To yanzu akwai mutane a wancan garin da kuka bari din inda bala'in ya auku?
8: Akwai ɗaiɗaikun mutane da suka koma suna noma suna da zaune a wajen.
9: Shin za a iya cewa yanzu shekara 40 bayan wannan abu mutane sun koma gari ya sake ginuwa kamar da ko kuma fiye da da?
8: A'a, bai kai da ba san ko alama. Sannan babu hanya ma a yanzu haka zuwa wajen sai da wuya.
9: Bayan kun koma ka tafi garin da kake zaune yanzu, akwai wani tallafi haka da hukumomi suka yi muku ku da wannan al'amari ya shafa?
8: An yi tallafi daidai gwargwado, amma abubuwan ba su cika isa hannunmu ba. Shi sa muka bar wancan garin muka dawo nan cikin mutane domin mu rayu.
9: Wani irin tallafi aka ba ku a lokacin? Wanda bai kai ga hannu?
8: A lokacin an gina mana ɗakuna, an ba mu shanun noma, muka zo muna shan wahala sai muka tallafe muka dawo nan.
1: Adamu Ibrahim kenan wani magidanci da iftila'in ƙauyen Yons da ke Kamaru ya shafa shekaru 40 da suka gabata a tattaunawarsa da abokin aiki na Salihu Adamu Usman. Idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa, gwamnati ta ɗauki wani sabon mataki na bunƙasa harkar makamashi da kuma sarrafa albarkatun man fetur a cikin gida bayan gwamnatin ƙasar ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin ƙasa da ƙasa na Zima Group domin gina babban matatar mai da kuma ka ta fara rukunin masana'antun sinadarai masu alaƙa da man fetur a yankin Doso. Wakiliyarmu daga jihar Gaya, Ramatu Isa Wanke, ta tattauna da al'umma domin jin ra'ayinsu akan wannan batu, kuma ga rahoton da ta haɗa mana.
10: Wannan sabon aikin dai ba matatar man kadai zai kunsa ba, yarjejeniyar ta kuma haɗa ne da gina rukunin masana'antun sinadarai na man fetur tare da wasu muhimman abubuwan mun rayuwa da suka haɗa da bututun shigilar mai da wuraren adana kayayyakin man fetur, lamarin da kan iya mayar jihar Doso wata muhimmiyar cibiya ta makamashi a Niger da ma yammacin Afirka gaba daya. To koya mazaunan yankin ta Doso suka shi da wannan lamarin?
11: Wannan abu yayi kyau, muna jin daɗi, murna ce gare mu, sallah ce gare mu, tunda kowa yana murnar wannan abin da Allah ya kawo. Matatar mai a garin Doso alheri ne, muna fata Allah yanda ya kawo ta, Allah sa a yi ta lahiya, a ƙare lahiya, kuma Allah sa lokacin da aka ba su su yi shi daidai, su ƙare, kowa da kowa ya samu abin da zai samu a ciki.
12: Sunana Hassan Yaye, malamin makaranta a nan Doso. Wanga labarin da muka ji mun ji daɗi sosai. Tutu matasa da yawa wanda suke shumais waɗanda ba su da aiki, in za a fara aga za su samu aiki. Matsalar man fetur da muke ga samu an gina wannan, za mu samu sauki sosai.
10: To sai dai a cewar matashi, duk da cewa wannan babban ci gaba ne ga matasan yankin Doso, amma akwai buƙatar matasan su canza ɗabi'unsu.
13: Mu mai da hankali, mu ji kiwon kanmu, saboda kullum ana na ana hodi, mu ne gobe. Kenan in ban mu ji kiwon kanmu, in ban mu ji zahi kanmu, bai jikin an so maka kai kanka sai ka kama jikinka sai ka mai da hankali.
10: A yankin Gaima dai mai nisan kilomita 150 da jihar Doso, matasa da dama sun nuna farin cikin su game da wannan lamarin.
14: Sunana Sufiana da Musagiri. Ai ba karamin gagarumin samun ci gaba ne aka samu, musamman ta fannin matasa masu neman aikin yi. Kaga wannan abu ne wanda yake idan matasa suka samu shiga cikin wannan abu, aiko abubuwa ne wanda ya taimaka na ta wajaje da yawa ma. Kaga idan ka diba ta fannin tsaro ma, ai matasa suke ake amfani da su ana haraka wannan ta'addanci. Aiko kaga idan aka kwashi matasa cikin wannan aiki, ai an rage wasu abubuwa da yawa na ta haraka fannin tsaro.
10: To sai dai Musa Ibrahim, wani dattijo mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum, shawara ce ya ba wa hukumomin kasar Niger.
15: To shawarar da zan bada shi ne, har kullum kamar da ko kakadai harkokin suke, a rage kudin mai ga wanga gwamnati mai ci yanzu. Ta kai duka cikin Afirka kinan kika duba, mu ne dake da farashi mafi karamci. To amma shawarar da zan bada, in kuma wanga ya samu a ƙara ragewa kuma don ƙasa ta wadata.
10: Ƙarshen rahoton kenan, Ramtu Isa Wanke, DW Hausa daga Gaya a jamhuriyar Niger.
1: To yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka, kuma Suleiman Babayo na ɗauke da rahoton.
16: Za mu ɗauko da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung, wadda ta yi sharhi mai taken kame bayan zaɓe, shugaba Hakainde Hichilema zai ci gaba da riƙe madafun iko yayin da magoya baya ke murna a ɗaya ɓangaren 'yan adawa sun nuna takaicin kamen nuna ƙarfi na zalunci. Jarirar ta ce shugaba Hakainde Hichilima na kasar Zambia ya shiga cikin makoya bayan gwamnatinsa domin nuna murnar nasarar zabe da aka gudanar, inda ya wallafa a shafinsa na sadar zumunta cewa nagode muku ƴan Zambia. Ita dai Zambia ta fuskanci zaman zulumi lokacin zaben, duk da yake tana cikin kasashen Afirka da suke da tsarin demokradiyya mai inganci. Shi dai shugaba Hichilima mai shekaru 64 da haihuwa ya samu kimanin kaso 60 cikin 100 na kuri'un da aka kada, yayin da babban mai kalubalantar sa Brian Mundible ya samu kaso 38 cikin 100 na kuri'un, kuma shi ne dan takarar jam'iyyu uku na adawa da suka dunkule lokacin zaben na Zambia. Ita kuma jaridar da take Zaitun ta yi labari mai taken fiye da 'yan Ghana 60 suka mutu a yakin Ukraine. Tuni ministan harkokin wajen Ghana Sam Okudzeto Ablakwa ya kai ziyara birnin Moscow, inda ya buƙaci Rasha ta kawo ƙarshen amfani da 'yan Afirka a matsayin sojojin haya a yakin da ke faruwa tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma Ukraine. Ministan harkokin wajen na Ghana Ablakwa ya ce dole Rasha ta kawo ƙarshen ɗaukan sojoji 'yan Ghana da ya saba doka, kuma ya faɗi haka lokacin da yake taron manema labarai da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Jaridar Neue Zürcher Zeitung ta ce shugaba Donald Trump na Amurka zai aika bakin haure kimanin 1,200 zuwa ƙasar Liberia da ke yankin yammacin Afirka. Jaridar ta ce tunin lamarin ya janyo tuni da abin da ya faru da Kilman Abrego Garcia a shekara ta 2025, wanda aka kora zuwa El Salvador ɗan shekaru 30 da haihuwa, wanda aka mayar ƙasarsa duk da yana fuskantar barazana kan cin zarafi da tuhume-tuhume marasa tushe. Kotun koli ta tilasta mayar da shi Amurka, amma yana isa aka sake kama shi, kuma yana sake fuskantar tuhumar fitar da shi daga Amurka. Duk da Amurka tana da irin wannan yarjejeniyar da kasashen Ghana da Equatorial Guinea da Eswatini gami da Saliyo, amma ta Liberia ta fi ƙarfi domin za ta iya karɓan baƙin haure da suka shiga Amurka daga ko'ina suka fito. Kuma Liberia za ta samu mutanen da za a kora daga Amurka fiye da kowace ƙasa da ke cikin yarjejeniyar a nahiyar Afirka. Jaridar Bild Online ta mayar da hankali kan hamshakin mai arziki na Afirka Aliko Dangote, wanda jaridar ta ce kwatsam sai arzikinsa ya karu da dala biliyan 5. Bild Online ta ce yayin da duniya ke cikin rudani, mutumin da ya fi kowa arziki a nahiyar Afirka yana ƙara arziki. Matatan man fetur da ya mallaka ke zama mafi girma a duniya na matata guda mai yin abubuwa da yawa. Tuni Dangote ya fara samar da man jirgin sama ga ƙasashen Turai da Amurka, yayin da yakin da ke faruwa a Iran ke ci gaba da haifar da illa a fannonin rayuwa da tattalin arziki, ga kuma yakin Rasha da Ukraine. Sai dai Aliko Dangote ya shirya dabarun kasuwancin da zai ci gaba da bunƙasa da ƙara arziki.
1: A gaida Suleiman Babayo da rahoton sharhunan jaridan Jamus kan nahiyarmu ta Afirka, kuma shi ne ƙarshen rahotannin namu. Yanzu kuma za mu je fagen shirye-shirye, kuma za mu fara ne da shirin dandalin matasa.
0: DW dandalin matasa.
17: To jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Sunana Ahmed Salisu, kuma shirin na wannan makon na musamman ne domin zame da hankalinsa ne kan wata muhawara ta musamman wadda abokiyar aiki Fauziyya Dauda ta shirya kan batun yin aure da wuri kafin mutum ya samu abin duniya, ko kuma mutum ya jira sai ya tsaya da kafarsa tukunna. Bari sa da ku da Fauziyya din domin jin yadda tattaunawar tata za ta kasance tare da jama'arta.
18: Aure wani mataki ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam. To amma shin ai arziki kafin a zauna tare yana iya zama ginshikin aure na gari? Wasu suna ganin cewa sai mutum ya tsaya da kafafuwansa sannan ne zai iya rike iyali, yayin da wasu ke cewa aure tafiya ce ta mutane biyu da za su iya gina makomarsu tare. To amma shin me yafi dacewa? Za mu nemi amsar wannan tambayar a nan birnin Kumasi na ƙasar Ghana. za mu je ga Muhammad Khalilullah, matashi ne da yayi aure da wuri. Khalilullah, me yasa ka yanke hukuncin yin aure da wuri ba tare da ka tsaya ka gina arziki ba?
19: Masu iya magana kan ce idan da ɗinka riga gwara ma a sata wuta. A matsayin mu na musulmai kuma wanda na san cewa ko a yau ko a gobe dole in aure, a lokacin da na yi niyya in yi aure kawai ina ganin cewa akwai buƙatar ni aure.
18: Amma wasu za su iya cewa aure yana buƙatar sai ka tsaya da ƙafafuwanka saboda ɗaukar nauyin iyali. Me yasa baka yi wannan tunanin farko ba?
19: Idan mutum ya ce sai ka tsaya da ƙafafuwanka, ina ganin cewa idan dai mutum kana da abin da zaka ci da ka sha, akwai wurin bacci. Babu jira kawai.
18: Malam Abdulmajid, ka ce a ganinka dole sai mutum ya tsaya, wato ya yi aure da wuri, ba dole sai ya tsaya da ƙafafuwansa ba. Me yasa kake da wannan ra'ayin?
20: Zama da aure ko kuwa aure da wuri yana da kyau. Yau in za a bi kan arziki shine zaman lafiya. An kawo duba aurayen da ke batawa da yawa manya-manyan mutane da aka san su billionaires ne su aurayen suke batawa.
18: Yanzu za mu je ga Malam Muhammad Tijjani. Mutane sun yi batutuwa da dama akan cewa a yi aure farko kafin a samu kuɗi. A matsayinku na ƙwararru, shin me kake ganin menene ma'auni da yake auna cewa wannan shi ne ya kai arzikin da za a yi aure?
21: Ma'aunin aure dai na jin a addinance, a al'adance akwai ma'aunin da aka gwada muna. Duk wanda ke da ƙarfi, yake da wurin kwana, yake da wani abin da yake kokarta mu kanshi, addini na horo a yi aure.
18: To za mu sake dawowa gare ka. Zan zo gare ka a Sheikh. Mun san cewa a musulunci aure abu ne mai matukar muhimmanci, wanda ake cewa idan mutum ya yi ya cika rabin addininsa. A matsayinka na malamin addinin Islama, me musulunci ya ce game da batun ɗaukan wato hidimomi, batun kuɗi a tsakanin mata da miji?
22: Ina ji da farko ko me muka gani a rayuwar nan musulunci ya saranta muna, ya yi komar. Saboda da farko annabi ya yi aure kuma ya aura, ya kuma ce a yi. To in annabi ya ce a yi wani abu duka, bai sake mu kawai haka. Shi ya nuna muna yadda za mu yi, bai kyale mu yadda ranmu ke so. Kamar sallah, da aka ce mu yi sallah sha guda muna lokuta da adadin raka'o'i. To haka aikin haji, haka sauran ibadodi, to haka ma aure. Da aka ce mu yi aure ba kyale mu kawai ba, shi aka nuna muna yadda za mu yi aure. Musamman batun da kika tambaya na batun kula. A musulunce kula lamarin aure hannu namiji yake.
18: Kenan a musulunce, wato musulunci ya koyar da mu cewa a yi ƙoƙari a namiji ya riƙe iyalin shi kamar yadda muka gani. Za mu dawo gare ka anjima mu ji irin matakan da ya kamata a bi. Zan zo gare ki Hajiya Bilkisu. Kin ji irin batutuwan da suka yi na cewa a tsaya da ƙafafuwa kafin a shiga cikin aure. Alal misali, kina ganin soyayya kadai za ta iya riƙe aure?
23: Ba na ganin hakanan. Ina ganin cewa soyayya da yadda da kulawa da tausayawa abu da yawa ke kunshi da zamantakewa na aure. Don aure ba karamin abu ba ne. Kamar yadda suka ce shi an saya da kyau sannan a yi aure, ni ma ina wannan magana.
18: To wato a ganinki cewa duk da soyayya da haƙuri da ƙauna duk waɗannan abubuwan, amma ya zamana cewa akwai kuɗi a gefe.
23: Ƙwarai, domin kuɗi da shi ake komai, shi ake rayuwa da shi, in babu shi ba ka yi ka rayu.
18: Haka, to za mu dawo gare ki. Idan na dawo gare ka Khalilullah, ango ka sha ƙamshi. Kana cikin sha ƙamshi? Kun yi aure da amaryarka bai kai shekara ɗaya yanzu ba. Ya kuke tattauna batun kuɗi tun da yanzu ake tasowa?
19: To kamar da Sheikh ya faɗa, a matsayinmu na musulmai lamari da ya danganci ciyarwa da shayarwa annan namiji ke, ni fahimta na kenan. Amma idan amarya tana ganin cewa akwai abin da take son ta yi, akwai kofa za ta yi ta yi, wannan shine ni ra'ayina yanda nake gani. Kuma tunda muka yi aure abubuwa da dama ma ba sai ka tambaya a yi ba, maybe babu wasu abubuwa, ita da kanta tana ta tafi aje a yi, ni ma ina da shi ina zuwa inje, saboda shi kawai fahimta ne da kuma ɗaukan nauyi.
18: Yanzu za mu koma ga Malama Musliya domin ta gaya mana irin manya-manyan matsalolin da ake fuskanta idan har ba a samu an tsaya da kafafu ba tsakanin ma'aurata kafin a shiga aure.
2: Kamin na mace ta yi aure, ni ina supporting ya kamata ta yi matured. Because shiga gidan aure yana need maturity.
18: Wato alal misali kamar in na fahimce ki wadda ta girma ta kawo kamar shekaru wanda ta san hankalin kanta ta san me yake mata ciwo da inda baya mata ciwo.
2: Sosai don wani abu na ya faru maka cikin gidan aure. In ba ka zauna ka yi tunani ba you go crazy because baka understand ba.
18: To a zan dawo gare ki Hajiya Bilkisa. Kin ji batun da yake cewa na wato ana yin shigo-shigo ba zurfi a tsakanin matasa sannan kuma kina da ra'ayin cewa a tsaya a nema kuɗi a tsaya da kafafuwa kafin a shiga aure. Alal misali ga waɗanda suke tasowa tunda ke kina da wannan ra'ayin saboda kowa da irin abin da yaje ya fuskanta wace shawara zaki iya ba su saboda kar su fada cikin ramin da basu sani ba.
23: Shawara na da dan ba su shine kaka yi kasa a gwiwa duk lokacin da ka samu wani daman da kai ka koyi wani abu da niman da Allah ya maka ko bai wanda Allah ya yi maka kai kokari ka yi amfani da shi saboda ba ka san inda za ka nan ba mai yiwa ne zaka ganshi kaman miji nan da zan auren ka yana da kudi amma shi yanayi na rayuwar aure kowani yanayi da yanda yake mai yiwa ne gaba yaye sake amma in kana da wani abu hannunka da kai ma maybe ana cikin tafiyan nan mijinka aikin shi lamarin aikin shi ya sake kai ya kai kuma ka agaza mishi in ya so she ku zauna lafiya.
18: Zan dawo gare ka Khalilullah. An goye sai har yanzu yana shan kanshi. Alal misali yanzu idan wasu suka taso za su yi aure kamar yadda kuka yi da kai da amaryarka malama Maryam wata shawara za ku ba su?
19: Shawaran da za ba su shine matukar kai niyya kuma kai da kanka kasancewa ka cika a hankalinka a tunaninka a zamantakewanka da mutane da kuma kana da abin da kake yi kana da wurin da zaka kwanta kana da abin da zaka ci ita kuma ka gamsu da irin tunaninta da iliminta da kuma inda take so ta tafi a rayuwa to ku zauna ku samu manya ku ajiye musu maganan kuma sai a shiga gaban ku.
18: So muna godiya a gurguje zan zo gare ka malam wace shawara ta ƙarshe zaka ba mata da matasa da maza da suka shirye yin aure musamman a wannan yanayi na tsadar rayuwa da ma wannan tsakiyar muhawara kaji yanda ta yi zafi a mahanga ta addinin musulunci.
22: To a mahanga na addinin musulunci shine su gina rayuwar su kan gaskiya su bin duka kan gaskiya su yi majunan su gaskiya saboda Allah ya ga muna cikin alqur'ani cewa mumini da mu'mina su ringa dora rayuwarsu kan gaskiya su ringa fadin gaskiya su huruta gaskiya wannan gaskiyar insha Allah ce yuslih lakum a'malakum ya gyara muku ayyukanku duka
19: wallahi gaskiya shi.
18: To da magana a bakin Khalilullah amma saboda lokaci ya riga ya kawo mu anan zamu dakata sunana Fauziya Dauda.

0: To yanzu kuma sai shirin jika karo ai saurare lafiya.
1: DW jika karo.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa da ku a cikin wasan mu na ji ka karu mai bayani akan yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa wannan wasan yana kallon yadda duniyar basirar computer take da kuma yadda take tasiri a rayuwar mu ta yau da kullun a baya Rabiu ya kamu da rashin lafiya an kuma garzaya da shi asibiti bayan da yanki jiki ya fadi har ya fara jijjiga an duba shi a asibitin Tunkuza inda aka sallame shi bayan dan lokaci kadan sai dai gaje da Zainab basu gamsu da irin kulawar da aka bashi ba ko me ya jawo wannan suman nashi yaya kuma jikin Rabiu yake tun daga wancan lokaci a dai bangaren kuma gaje ma ta damu akan yanayin da Zainab take ciki wanda da alama wani abu ya ja hankalinta kuma tana yawan fashin aiki ko wani sirri take boyewa can kuma a kauyen su gaje maciji ya sari kakarta Surayya abin bakin cikin shine ta rasu akan hanyar zuwa asibiti saboda rashin kyawun hanyoyi surkinta ya kasa tuka motar da sauri ko me ke faruwa tun sannan bari mu ji a cikin wannan kashi na hudu mai taken a yanzu kuma a wannan zamani
4: asibitin Magzike na garin Tunkuza garimi ne amma dai yana da tsari sosai idan aka kwatanta shi da fadin gurin da asibitin gwamnatin Tunkuza yake wato eka 50 yayin da shi asibitin na Magzike aka gina akan fili mai fadin rabin eka kacal amma tsaftace yake fas kuma ma'aikatan kwararru ne ga kuma iya mu'amala Zainab Gaje na tsaye a gefen gadan Rabiu suna kallon yadda dan uwan nasu yake yin numfashi yadda ya kamata suna kuma tare da likita mai haba-haba da mutane wato Dr. Kulu
5: Yawwa alhamdulillah Rabiu sannu
6: a ina nake ina ne nan dan Allah
5: suna na Dr. Kulu kuma kana asibitin Maxikiya ne na Tunkuza
6: me ya faru da ni
5: ɗan uwanka ne Zainab da Gaje suka kawo wuka ga su nan ma
6: sannu Rabiu
7: sannu ko
6: ya kake Yau sanunku gaskiya ka firgita mu
7: ai Allah
6: ku yi hakuri dan Allah
7: ha ba kai kuwa menene na bayar da hakuri ai baka da lafiya ba laifinka bane amma ta yaya jijjigar take faruwa
5: eh to ita jijjiga ta kan faru ne idan aka samu tangarda a kwakwalwa ko aka samu yawan hasken lantarki a kwakwalwa ita kwakwalwa ta kan aika sako ne ta hanyar sadarwa tsakanin kananun kwayoyin halittu dake cikinta da ake kira neuros idan aka samu wannan matsala sai aikin jijjiga ta afku
6: amma ni ban taba samun irin wannan matsalar ba a baya me yasa sai yanzu
5: ita jijjiga ta kan faru ne a kowane mataki na rayuwa yara matasa dukkan inyayinta hakan ma manya ya danganta da abin da yake jawo ta muna buƙatar yin gwaje-gwaje domin gano me yake jawo maka ita
8: waɗanne irin gwaje-gwaje an yi wa Rabiu gwaje-gwaje a asibitin gwamnati na Tunkuza sun ce ba su gano wani abu daban ba
5: mun yi bikin a gwajin da muka yi da sabuwar na'urar mu ta gwaji mai amfani da basirar computer tana bayar da sakamako mai kyau dan ya kamata ta faɗa mana abin da yake faruwa
8: yaushe za a yi masa gwajin
5: matsalar ita ce akwai layi sosai dan haka sai ya dan jira a halin yanzu zan ci gaba da bashi kula zamu iya dakile jijjigar ta amfani da magungunan da na rubuta masa
6: kula da ni kuma a haka na nufin fa sai dai in zauna fa anan asibiti kenan fa har zuwa yaushe kuma gaskiya ni ba na son zama a asibiti wallahi
7: ya bari
5: Rabiu kada ka damu Rabiu An yi sa'a fasahar zamani ta sauƙaƙa mana komai. A yanayin da kake, ba sai mun kwantar da kai ba. Za mu iya kula da kai daga nesa, a kuma duk inda kake.
6: Ahab, to,
7: masha Allah.
5: Ka dai tabbatar na'urar tana da cikakken caji, kuma ko da yaushe tana daure a hannunka. Za ta turo mini da sako idan akwai yiwuwar faruwar jijjiga. Zan kuma faɗa maka abin da za ka yi.
6: Ni ma za ta tura min sakon kenan?
5: Eh mana. Na'urar za ta tura sako lokaci daya zuwa ga wayata da kuma taka. Za mu iya saita ta ringa tura sakon har ma zuwa ga masu bada agajin farko.
8: To,
5: waɗannan ƴan uwanka ne ko?
8: Eh, kai,
7: kai kuwa mu ƴan uwansa ne.
5: Yanzu kuma ina so na duba idananka. Ko akwai matsalar da hasken na'urori kan haifar. Ya kamata mu tabbatar ba ita ce take jawo wannan jijjigar ba.
4: Kammalawar awal kenan daga dogon zaman da yi a gidan gyaran hali na Tunkuza da aka yanke masa bisa laifuka daban-daban waɗanda suka hada da aikata laifuka ta yanar gizo da kuma damfara. Yana tsaye a kofofin sai gumi yake ba gaggautawa yayin da masu gadin ke duba bayanansa. Shi kansa dai mamaki yake yi cewa yau za a sake shi. Masu gadin suka kammala duba bayanansa aka bude kofofin. Awale fito waje nan take yanayin iskar da ya shaka ya sauya zuwa yanayi mai dadi sai ya ja gauran numfashi.
1: Anci mai dadi. Ashaka iskar anci take madalla awal mai dawa ya samu anci. Anci mai dadi. Lalle awal ya dawo. Babu sauran talala, babu sauran aikin wahala, babu cin gabza. Lalle fa anci ya samu. Me haka?
9: Budurwarka ce.
1: Sima? Wai ke ce dama? Ai ni ki tsorata ni.
9: Na tsorata ka kuma? Ka zaman gidan gyaran hali yana ke kashe zuciyar mutum ne.
1: To tsaya me kike a nan ne?
9: Kamar ya me nake yi a nan? Na zo daukar ka ne mana.
1: Idan na dauka ba za ki zo ba.
9: Haba, wace irin budurwa ce ne idan har ban zo na dauki uban gidana ba?
1: Wai tsaya mana. Kina nufin uban gida mai tsananin basira ko ba haka ba?
9: Haka ne, uban gida mai tsananin basiran da ya bari aka kama shi ba?
1: Kwantar da hankalinki. Haka ba za ta sake faruwa ba, ba kuma za a sake kama ni ba.
9: To, da kyau, kaga kuwa muna fa da aiki da zamu.
1: Oh, kina nufin wannan aikin nan? Ko ba wannan shirin ba?
9: To da me kake tunani? Shi mana, wannan aikin ne dai nake magana akai.
1: Da kyau. To yaya ake ciki yanzu? Ba ni insha.
9: Komai na tafiya daidai yadda ya kamata. An samu Hajar a yanar gizo kuma mun gwada ta tana aiki sosai. Maganin ma ya samu. Awal fa sai yadda mu kai da mutane.
1: Da kyau.
9: Kuma kaga ina son sunan abin.
1: Ha. Kinga faɗa mu.
9: Ana kiran sa basirar komfuta mai aikin likita.
1: Lalle. Yarinyan nan kanki yana ja. Yarinya ta mai hazaka. Kinga ban biyar mu sha mana.
9: Yawwa.
1: Yanzu kinga maza mu je mu nemi kuɗi.
9: Dole, na san da haka, amma fa muna buƙatar mu sa mai ababar tukunna.

0: Zainab ta zauna akan doguwar kujera, tana gutsire-gutsiren farce da haƙuri a cikin rashin nutsuwa. Dama takan yi hakan a duk lokacin da ta samu kanta cikin wani hali na damuwa. Da bangaren kuwa Rabiu na cikin bacci mai daɗi a ɗakinsa. Shi dai bai san halin da Zainab ɗin ke ciki ba. Yau ma bata je makaranta ba. Jinin al'adarta na zuba da yawa, sai da har ta fara tunanin cewa ko wani abin ne ya same ta. Tana ganin abin ya kai ta yadda za ta faɗa wata damuwarta da Gaje. A wannan lokacin sai aka buɗe ƙofa, Gaje ta shigo.
1: Zainab, yau da wuri kika dawo ne? A'a, Zaya, kar da yake ce yau ma baki fita ba.
2: Ban fita ba.
1: Ha ba, Zainab, me yake faruwa ne? Za fa a kore ki daga aiki.
2: Na faɗa musu ba ni da lafiya, amma ina so na faɗa miki abin da ke faruwa. Abin da yake damun Rabi'u ne. Kuma komai ma.
1: Ha ba, Zainab, kuma menene yake faruwa? Kin san zaki iya faɗa min. Ko ma menene kuwa? Tunda ba ma ɓoye wa juna abu. Ko kuwa? Waya, me yake damun ki gaya min?
2: Eh to, ina fama da.
1: Kina da baƙo ne?
2: A'a.
1: To bari in duba. Kawu Sale.
3: Na'am, Gaje.
1: Me ya kawo ka kuma?
3: Ta, ni yanzu ma zan ce ni da ke nema Gaje.
1: Me? Me yake faruwa kawu?
3: To, in shigo?
1: Kana bani tsoro fa. Menene kawu? Rabi'u da yana nan lafiya dai ko?
3: Wannan ba maganar Rabi'u bace. Sarayya ta rasu. Mun rasa Sarayya kakaki.
1: Kai? Me kake cewa kawu?
3: To, ya uwata babaki yanzu nan ta kira ni. Wai ba ta so a ce ita ce ta yi miki waya ta faɗa miki wannan labarin. Shi ne ta faɗa mun.
1: Wannan wani irin labari ne kawo? Kakar Sarayya fa ka ce ta mutu. Me ya faru? Jiya nan fa muka yi magana da ita kuma lafiyanta ƙalo. Na shiga uku.
3: Za a iya cewa haɗari ne. Maciji ne ya sare ta yayin da take gyara shukokinta.
1: Wayo Allah na. Wayo Allah na.
4: Gaje, me ke faruwa a nan? Me da budurwarsa suke shirin yi, wannan manhajar da suke magana a kanta me take yi? Ko Zainab za ta sami karfin gwiwar fadawa Gaje sirranta tun da gashi ta samu wani mummunan labari? Don jin yadda za ta kasance, ku biyo mu a cikin shirin na gaba. Daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
5: Yanzu kuma sai ra'ayin masu saurare.
6: DW wasiƙun masu sauraro.
7: Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiƙun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar aiko mana saƙonninku da kuma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.

0: Tumadalla a yau za mu bude shirin da wasikarka Kabir Kwangila Flyover Zaria inda yace DW magana ta gaskiya abinda ke ci mutuwa kwariya shine yadda matsalar rashin tsaro ta kici ta kicinyewa musamman a yankin arewacin kasar mu Najeriya abin damuwa ne matuka da gaske yadda hakan yake ci gaba da shafar rayuwar jama'a ya kamata gwamnatin tarayya ta kara duban tarin matsalolin da illar abin a cire siyasa a kawo karshen ayyukan ta'addanci a fadin kasar Allah ya kawo mana sauki amin sai sakonka Yusuf Haruna Kariya ne jere assalam DW Hausa fatan alheri a gare ku a yau zan yi magana ne akan hanyar Lagos zuwa Kano Hakika ni ga nauni akan wannan hanya yadda wannan hanya ta lalace kuma duba da muhimmancin wannan hanyar abin zai baka mamaki yadda rayukan fasinjoji ke cikin hadari a yayin bin wannan hanyar lamarin dai sai wanda ya gani da idan sa ya kamata idan gwamnatin tarayya ta gaza gwamnonin jihohin Lagos da Kano su gyara wannan hanyar abin ta kai ci ne da kunya a ci har yanzu ana bin wannan hanyar a yadda take Allah dai ya kyauta amin Sai sakon Bello Aminu Zaria daga unguwan Juma Zaria a jihar Kaduna yace a yau na shigo wannan filin ne don in ba ƴan uwana matasa shawara ganin yadda aka fara yakin neman zabe a kasar mu Najeriya da siwa Allah su kaucewa dukkan abin da zai gurbata tunanin su duba da yadda wasu ƴan siyasan suke amfani da matasa wajen biyan bukatun su na siyasa yace sannan kuma su ba su kayayyakin maye wanda zai gusar da hankalin su da tunanin su wanda daga bisani su koma rayuwa daga su sai ƴaƴan su shi kuma wannan matashi a barshi a cikin wani yanayi dan haka nake kira ga ƴan uwana matasa da su yi wa kansu karatun ta natsu don inganta rayuwar su a ƙarshe ina addu'a Allah ya sa ayi zabubbuka lafiya Sai sakon hadin gwiwa daga Buhari M Zakiyu Musa tare da Murtala mai kayan keke na Pep da mamman mai kayan jarire da Nura mai adaidaita sahuda ya haya mai shago bayan kes daga Arlit Jamhuriyar Niger inda suka ce muna kira ga hukumar Hizba ta jihar Katsina da shugabanta Abu Ammar su inganta ayyukan su saboda dan al'umma suke yin wannan ayyuka Si koyi da ta jihar Kano da sauran jihohi wanda suke gudanar da ayyukan su cikin kwanciyar hankali da malumana. Sai sakonka jikan Mani Dungas daga Dungas Jamhuriyar Niger inda yace Assalam DW Hausa. Babban abin da yake ci mun tuwa kwarya shine irin yadda jagoranin siyasar mu na arewacin Najeriya suka kasa hada kansu wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin. Dan haka muna kira a gare su. Matukar babu hannun su a ciki to su matsawa shugaban kasa lamba dan ganin an kawo ƙarshen wannan kashe-kashen da ake yi wa al'umma a arewacin Najeriya. Shirin wasiƙu masu sauraro ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW. Sai sakon Yakuba mai aski Badaraka yace Assalam DW Hausa. A daidai wannan lokaci da aka bude kakar siyasar Najeriya, mun yi farin ciki tare da godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokaci na kwatar yanci. Haka zalika, yace muna fatan Allah ya sa a fara yakin neman zabe kuma a kammala lafiya. Dan haka yana da kyau dukkanin al'umar birni da karkara na kasar Najeriya da su yi wa kawunan su karatun ta natsu, kuma ya dace matasan kasar su kiyaye yin bangar siyasa. Tare da kaucewa cacar baki akan dan siyasar kasar daga ƙarshe dai ya dace al'umar Najeriya su ƙara bude idanun su da kunnuwan su don karantar halayen ƴan siyasa tare da jin abin da ƴan siyasan za su faɗi domin tantance zare da abawa sai sakon kalawali Manchester Kamba yace salam DW Hausa ta an buga ƙararrawar campaign lokaci yayi da ƴan siyasa za su bi birni da ƙauye domin daukan alƙaluwa da ba za su iya cikawa ba Muna kira ga talakawa ƴan uwanmu ku kula da kyau wajen tantance dan takarar da ya kamata ku zaba. A ƙarshe yace muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na gari wayanda ke son mu ba wayanda muke so ba. Sai sakon ƙarshe daga Sale na Kano Bande yace Assalam DW Hausa ina so ku bani dama kamar kullun na yi tsokaci kan siyasar Najeriya dake gabatowa. Ina kira ga matasan Najeriya Ya kamata ku yi wa kanku karatun ta natsu na ganin kun samu shugabanni na gari domin gyaran ƙasa. Dan gaskiya kasar mu Najeriya an jefa ta cikin wani hali da sai shugabanni na gari za su iya gyara ta. Muna fatan Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni na gari a kasar mu Najeriya. To masu sauraro duka abin da ya sauka ka kenan a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci a madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin ni Sa'id Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.
1: Za mu dora kan wato batutuwan ra'ayoyin ku kan batutuwan da muka gabatar muku kuma Sa'ad Sa'id Abubakar bai nisa ba ina tare da shi. Malam Sa'ad barka da shigowa.
2: To barkanki dai. Ga sunan dai sakonnin jama'a masu sauraron mu kala daban-daban. Bari mu fara da sakonnin su a gargashin rahoton batun yadda tallafin man fetur ke zama jigon yakin neman zabe na shugaban kasa a Najeriya. Tijani Abdullahi da Masake ya ce gaskiya wannan batun tallafin man fetur abun dubawa ne dan shine silar tsadar kayayyakin more rayuwa na yau da kullum da kuma sufuri ya rage ga mallan talaka ya zabi ci gaba da cire tallafin man fetur ko ya zabi barin tallafin man fetur din shi kuwa London Uba ya ce tabbas Atiku Abubakar ya girgiza gwamnatin Tinubu

ɗinkin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Zan fara ne da shirin mu na darasin rayuwa da fatan zai kayatar.
1: DW darasin rayuwa.
2: Dalilin bijirin magana iyaye kowa ya ki ni. Na zama kamar abun kwatance. Nayi nadama wadda bazan iya in fade ta ba dai ina kukan zuciya tun hawaye yanayi yanzu na daina shi ma mijin da ne dan shi yanzu babu ba ƴaƴa
3: bisa la'akari da al'adun nahiyar Afrika a wasu lokutan iyaye kan zaba wa ƴaƴansu miji ko mata to amma ana samun yanayin da wasu ƴaƴan ke bijirewa zabin iyayensu sai dai daga bisani kuma wasu su fada rigingimin zaman gidan aure iri-iri. Shin yaya tasirin zabin iyaye yake ga zaman aure? Kuma me ke faruwa idan iyaye suka yi watsi da zabin iyayen nasu? Maraba da shiga shirin darasin rayuwa na wannan makon. Salihu Adamu Usman, shine sunana.

0: wasu sun ce sun sha, wasu kuma suka ce har abada ba za su sake bijirewa zabin iyayensu ba akan batun aure saboda abubuwa da suka fuskanta. To amma kafin mu yi nisa na gayyato mana Hajiya Badiya Magaji Inuwa, wata uwa a Najeriya. Hajiya barka da zuwa, kuma mu fara da abin da yasa wasu iyaye suke bijirewa zabin iyayensu a lokacin aure.
1: To anan abin da zan ce yake sawa iyaye na bijirewa zabin iyayensu yawanci ko ya girme ta yarinya ko ana son a aure shi domin kudin shi ne, sai kaga ita yarinya akwai wanda take so, kuma maimakon a lallaba a kwatanta sai a ce dole sai ta aure shi. Kuma yawancin iyayen ba wai dan yarinyar ta ji dadin aure ba, domin su abinda za a yi musu shi ke sanya. To idan ku haka ya faru gaskiya yara da yawa suna bijirewa, don ga wanda suke so sai a ce sai an haɗa su da wani, ko sun samu saurayi suna so su fara auren su fara girman su tare, sannan sai a ce kuma wai ga wanda za ta aura dole, wanda babba ne ya girme ta ko kuma gidan shi cike yake da mata, a ce sai ta yi. Wannan ba daidai ba ne.
0: Waɗanne irin matsaloli yaran suke fadawa idan suka haɗu da abokan zama waɗanda ba na gari ba misali?
1: Matsaloli da yawa ana samun matsaloli da yawa, saboda idan matar ta ji ba ta san mijin, in yarinya ta ce ba ta san mijin, ya zama nan mai babba ne, ba za ta saki yanda ya kamata ba. Sannan kuma gaskiya za a kawo abin dare ne, in ba a yi hankali ba ma yarinya sai ta riƙa gudu tana barin gidanta. Bai kamata iyaye suna a zauna a bincika a ga menene ya kamata tun kafin a yi aure. Idan ba ta san shi a lallaba a ce to ta samu wani wanda take so, amma shi ma aka samo shi sai an ɗan bincika a ji halin shi. In hali na kwarai ne sai a basu su auren su, Allah sai ya azurta su ba tare da sanin kowa ba, kamar yadda waɗanda ake so a aura musu masu arziki su ma ba haka suka zo duniya ba, Allah ne azurta su.
0: To kafin mu ci gaba, bari mu je ga rahoton abokin aiki na Nasir Salisu Zango daga Kano akan wannan batu.
2: Mata da dama kan shiga kangin rayuwa ta hanyar yin jifan gafiyar baidu ko kuma abin da Bahaushe kan ce sakire shi kama ganye, ta hanyar baiwa saurayi amanna ko da iyaye sun nuna ba sa so. Garshe kaga an rabu dutse a hannun riga, dole ta nemi komawa gun iyayen. Hawwa Yusufu yar asalin birnin Yamai ce na jamhuriyar Nijar, kuma shaukin soyayya ya rufe mata idanu bayan da suka saba da wani saurayi, iyayenta kuma suka ce ba za su aura mata shi ba saboda wasu dalilai. Karshe dole ta guje wa iyayen ta auri wannan saurayi, wanda karshe ta ce ya jefa ta kogin nadamar da ya raba ta da gida, shi yasa ma take yin nadama.
3: Darasi na ɗauka ina kan ɗauka, kullun cikin gani nake, saboda dalilin bijire magana iyaye kowa ya ki ni, na zama kamar abun kwatance. Na yi nadama wadda ba zan iya in faɗe ta ba dai, ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina, shi ma mijin da na dan shi yanzu babu ba ƴaƴa.
4: Misali shi mijin juya miki baya yi bayan yin kai rigakin kun yi auren?
3: A ranar da aka kawo ni sai da ya dake ni, a ranar sai da ya mun duka.
4: Ba soyayya kuka yi ba?
3: Kasan idan ango zai shigo ina tau da irin kaza haka, to shi kuma da ya tashi sai tau da kifi da biredi. Akan kawai na ce mishi kifi da biredi za mu ci a daren nan, wannan shi ne sanadi, sai da ya mun duka. Ai duk wani wanda kake tunanin zan je wai in ce ya neman min gafala a gurin iyaye ya ba su hakuri, na je amma babu wanda ya saurare ni.
4: Yanzu wani darasi kika koya?
3: Wani abun ne baya faduwa kamar yanda na gaya maka, amma dai iya abun da zan iya cewa zan iya ba wa mata shawara wadda daga ita sai fadawa halaka. Duk abun da kuka ga babba ya ce kar ku yi, to kawai kar ku yi shi.
2: Shi ko Muhammad Nafi'u yar yayinsa ce ta yi musu irin wannan yankan kauna, suka zaba mata miji ta ce bata san wannan ba. Karshe kotu ta tilasta wa iyayen aka daura mata aure a kotun.
5: Ba juma ba ta fara zuwa gida, ya fara koratta. Karshe can dai daga scan dai ya kasa da rike ta, kuma ta kokarin ta dawo gida, kuma suka ce iyayenta suka ce wallahi ba su zauna ba.
2: To amma fa masana na cewar sau da dama akan samu matsala a kowane bangare, domin iyayen kan zaba wa ƴaƴansu mazaje, amma kaga zaman ya ki dadi. Barista Aisha Isa Yusuf Lawya ce a Kano ta ce dole kowane bangare yayi abin da ya dace.
6: Abinda babba ya hango, yaro ko ya hau turmi ba zai hango ba. Su ma iyaye ya kamata su ma su aje san ransu, in dai har sun tabbatar cewar abu ne da yake da inganci kuma da yake da kyau.
2: A ƙarshe dai ta tabbata cewa dole iyaye su yi hattara wajen watsi da zaɓin ƴaƴansu, hakanan su ma ƴaƴa dole su girmama zaɓin iyaye. Idan aka yi haka sai kaga an gudu tare an kuma tsira tare. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Nigeria.
0: To Hajiya, kin ji abin da mutane ke fadi cikin wannan rahoton. Kamar me ya kamata su ma iyaye su duba don tabbatar da sun martaba zabin iyayensu ko kuma yadda za su fahimtar da su muhimmancin zabin da suka yi musu?
1: Wannan abin da ake matsawa a ce sai an tura yarinya ta je ta aure. Zaman aure ba abin wasa bane, wanda dai aure yana so Allah ya sa mutuwa kawai za ta raba shi da mai gidan shi da iyalin shi. So amma a ce an matsa ma mutum ya je dole miji ba zai ga daɗin abin ba, sannan ita matan ma ba za ta yi abin da ya kamata ba. ƴaƴansu ma har sai su zama gayen da abin yake, sun gane kullum tashin hankali da uwa da uba. To kaga yara ma sai su ɗauki tarbiyya mara kyau, daga ƙarshe ma sai su goyi bayan ɗaya, su ƙi goyon bayan ɗaya. Wannan duk ba abin yi ba, saboda haka da Allah a riƙa bari wanda suka zaɓa da iyaka dai a bincika a jiya halayen shi. Ya family din shi kuma wato inda iyayen shi suke da komai, su ana zaman lafiya. Don wasu yaran idan iyayen su kullum fada-fada, wasu kan ɗauki wannan su ma san auren su ta fada. To ba haka ake so ba, a dai bincika a yi don a zauna lafiya.
0: Ta Hajiya Badiya, kafin ki amsa mana tambayar mu ta ƙarshe, bari mu saurari wannan labarin na magana daga bakin mai ita.
7: Labari na ni dai na ɗauki darasi ƙwarai da gaske a wajen ƙawata, sakamakon cewar ta zo za ta auri miji, to yaron ya gaskiya yana shayi-shayi. Babata da babanta kowa ya ce gaskiya bai aminta da ta aure shi ba, sai ta ce ita gaskiya shi take so. Suka ce to kawai sai suka kyale ta, da ma suka ce ba za su ɗaura auren ba. Kotu ta je aka ɗaura mata aure. Bayan an ɗaura aure, lokacin ta samu ciki, wallahi idan ya je yo shaye-shayensa zuwa yake rinka takarwan cikinta, duka sosai yake yi mata. Sai ta kasa komawa gidansu, sai ta je gidan ƙawarta, kuma ita ƙawarta ta a hannun kakarsu take kwananta tara. Kawai sai kakarta ta ce ita gaskiya ta gaji da zamanta, ta zo ta je ta kai ta wajen iyayenta. Kuma aka je gurin iyaye suka ce su gaskiya ba za ta zauna musu a gida ba, sakamakon wannan bijirewa umarni nasu da ta yi. Gaskiya maganin kada a yi kada a fara.
0: To sai mu ce Allah ya tsare gaba daya. To mecece mafita ga duk waɗanda suka shiga irin wannan yanayin, Hajiya Badiya?
1: Mafita ga kan wannan duk abu da shi ne iyaka. Gaskiya yarinya in tana son wani, a ƙara bincika sosai a batta, kuma ta lura da ita kanta yarinyan ma ta lura da masu zuwa ta ɗiburinta ko masu neman yi mata waya ko wani abu, don ta hanyar magana su ma za a iya gane akwai masu zuwa don ƙarya, akwai wasu kuma sai su zauna da gasken suke, amma a ce ba a san su. Amma akwai masu zuwa don ƙarya, sai ne zama su ake so. Iyaye ku riƙa fahimta, Allah amana ya bamu na 'ya'yan nan, saboda haka dole mu ɗauki amana, don wata ran mu ne, wata ran ba mu ne ba.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske, Hajiya Badiya, magaji inuwa uwa a Najeriya, kuma a madadin sauran abokan aiki, Salihu Adamu Usman ke muku sallama daga DW Jamus.
8: To madalla, yanzu kuma sai shirin lafiya jari.
7: DW lafiya jari.
9: Yawan shan suga da cakuleti da kayan zaki babban haɗari ne ga rayuwar yaran ƙanana waɗanda sukan iya kamuwa da ciwon suga. Sai a biyo mu a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar, domin jin irin faɗakarwa da kuma shawarwari da likitoci za su bayar.

0: ciwon suga na yara ciwo ne wanda ke da alaka da yawan sukari a cikin jini wanda ke bukatar a rika kulawa da yadda yara suka tafiyar da rayuwarsu saboda yawan sukarin zai iya janyo mummunan illa na ciwon diabetes a mataki na 1 wato ciwon suga Dr. Hassan Ibrahim likita ne daga tarayyar Najeriya
1: diabetes wanda muka sani ciwon suga yanayi ne da yake tasowa saboda matsala na tafiyar da sarrafa abubuwan da muke cewa glucose wanda glucose ana samun shi ta kayayyakin da ake cewa kamar starch wanda muke cewa carbohydrate duk wani irin kayan zaki kayan hatsi da zai shiga jiki yawanci jiki in ya kai karshe yana sarrafa shi ya zama da shi glucose to a duk wani abu da muka ci a jikin mu akwai sinadari da Allah ya halitta a jiki da zai sarrafa wannan abun ga abinda a jiki zai iya amfani da shi duka irin wa'annan abubuwan starch ko carbohydrate da muke cewa a jiki na mai da shi glucose to yawanci abin da muke ci ba mu da ma'aunin iyaka abin da jiki muke bukata ci kawai muke ko sha kawai muke to sai Allah yana sakan sinadari wannan nazancen diabetes wani abu sinadari ake cewa insulin
0: mafi yawancin yaran sun fi kamuwa da ciwon suga mai mataki na 1 wanda ke bukatar allurar insulin tsawon rai shi menene insulin din Insulin wani muhimmin sinadari ne ko hormone da saifa ke samarwa wanda ke daidaita matakan sukari a cikin jini. Yana aiki kamar mabudi, yana ba da damar suga ko glucose ya shiga kwayoyin halitta don samarwa jiki da makamashi ko kuma kuzari ko kuma ya adana shi a cikin hanta da tsokoki.
1: In suga yayi yawa a jini fiye da abin da ake bukata a lokaci akwai ma'auni wanda ake so ya daidaita. Ba a san suga yayi kasa, ba a san yayi yawa. To wannan insulin zai zo ya gyara abin ya janye sai ya aiki daidai. Insulin din nan kuma akwai abin da muke da shi na halitta a jikin mu da ake cewa pancreas. Yana daga hannun hagu kasan cikin mu haka nan shi yake saken shi ta wani irin yanayi. Sai aiki ya tafi sai ya je ya aiki akan jikin mu akan abu da muke receptor sai kuma ya tafi daidai in yayi yawa sai ya shigo aiki ya janye ya sa sai ya koma ko sto inda zai haka halitta yake tafiya in aka samu rauni aka si a yanda insulin ko yawan shi ko rashin fitowar shi ko kuma rashin iya aikin shi to sai a samu suga sai ya yawa sai a samu diabetes
0: sama da matasa 300 ne ke fama da ciwon suga a nahiyar Afirka inda ake samun karuwar masu dauke da cutar nau'in mataki na 1 a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba Dr. Hassan Ibrahim ya ce sai iyaye su riƙa kulawa
1: ana iya samun diabetes daga yara wanda kuma yawanci yana tasowa yawanci a diabetes akwai wanda ake cewa type 1 diabetes akwai wanda ake cewa type 2 type 1 yawanci yana zuwa ne da dalilin rashin irin wata irin sinadarin insulin kuma shi ya fi a ce yara suna samun shi type 2 yana fitowa wata kila yanayin akwai insulin din ko bai da isasshe ko kuma wurin aikin shi ba bai isa ba to shi wani lokaci mutum ya fara girma ana iya samu duka type 1 da type 2 ana iya samun su a yara amma an fi yawan samun type 1 din type 2 zai iya farawa watakila kaga watakila daga yaro ya kai dan shekara 10 sama shi a hankali yake nunawa amma mai type 1 farat ɗaya zai iya nunawa saboda yanayin shi dalilin na yara au daga halitta ba isasshen insulin tun asali to yawanci za ga duka yawanci zancen ciwon diabetes zai iya tahowa ta dalilai daban-daban amma ga yara yawanci za ga au halittar shi abin da ke fitowa insulin din babu shi ko kuma abin da mun ce pancreas da abin da ake cewa islet cells wanda yake fito da wani abin da insulin din da sinadarin insulin da yake aiki yana nan to akwai yanayin da yake zuwa sai ga yara musamman tun daga asali sai a samu wani abu da ake cewa autoimmune disease jikinmu yana da garkuwa yana da sojoji da duk wani abu da zai ratsa jikinmu wanda ba na jikinmu ba zai yake shi to akwai yanayin da ake samun akasi Allahu alam yake kawo shi sai ka ga wannan sojojin na jikinmu sai ya yaki abin jikinmu sai ya rikice ya yaki kamar ka ce sojan gida ya bore sai ya rikice sai ya zo ya samu illa akan abin gida to ana iya samun wannan sai ga ya yaki shi wannan abin da ke fitar da sinadarin insulin sai ga ba insulin sai ga yaro far daya dan karami ya zo da alamun ciwon suga wancan ko na irin na manya na type 2 shi kuma hankali ne zai iya zuwa da alamun shi, amma wannan farɗa sai ga dan karamin yaro ya taho da shi, wanda kuma a wannan sai ga dindindin shi wannan insulin din da babu ne za a yi ta maganin shi akai. Kuma in muna da tarihi, iyaye mun san cewa muna da ciwon suga, mu dinga kulawa da ƴaƴanmu, muna ba su darasi har wanda ma ba su samu ciwon sugan ba, mu dinga kiyaye musu irin zancen zaki, muna kuma koya musu tarbiyyar da za su dinga motsa jikinsu ba kawai su ci su kwanta ba. Yara mu kiyaye kan mu saba musu zaki, ko da suga ko ba suga, kan mu saba ma da yara da cin zaki, mu rage irin ba su abincin zalla wanda zai amfani, mu daina kuma saba musu da tarkace da ake sayarwa na kanti, a dinga ba da abin da ya kamata daidai yaro ya lafiya, mu dinga barinsu suna irin motsa jiki. Wani lokaci wasannin da yara suke in dai muna sa ido abu ne mai kyau, kan mu ci yaro ya cika kiriniya ya cika waye, saboda wannan yaron da yake ci yake zama wannan kiba da muke gani cewa lafiya ne, wani lokaci zai iya zamanto illa.
0: An lura da karuwar masu kamuwa da cutar so biyu a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba, tsakanin 2011 zuwa 2021, wanda ya karu daga mataki na 4 zuwa mataki na 20 cikin 1000. Dr. Yusuf Nadabo likita ne shi ma da ke a tarayyar Najeriya, wanda ya ce ciwon na suga yakan iya zama na gado.
2: Ana gadon wannan ciwo, kaga shi ne gado idan akwai tarihin ciwon a iyali, yara suna da hadarin kamuwa da wannan ciwo, domin yana bin halittar gado, wato genetics. Sannan kuma akwai kwayoyin cuta da suke haifar da wannan, musamman kwayoyin da ake kiransu viruses. Wannan viruses suka shiga har suka kama ita wannan halittar da take cikin ciki, wanda ake kiranta pancreas, suka haifar da abin da ake kira pancreatitis, ta kumbura, suka lalata wannan wuraren da ake fitar da sinadarin insulin. Daga nan shi ma sai ka ga yaro ya tashi da ciwon suga, ba dan kuma ba dan an illata ciwo, ya illata pancreas din shi, ba ta iya fitar da insulin. To ga wayannan su ne abubuwa guda uku: rikicewar garkuwar jiki, ciwon gado, da kamuwa da kwayoyin cutar virus wanda suka harbi wannan halitta da ake kiranta pancreas.
0: A ƙarshe, Dr. Yusuf Nadabo ya yi gargaɗi ga jama'a
2: kullum mutum ya san cewa in akwai auratayya, misali za ka tambaya ka ji yaya akwai ciwo, wani ciwo ne yake da gado, kowane gida akwai irin nasu ciwon da yake gado, akwai mai hadari, akwai mara hadari, akwai nasu asma ne, akwai nasu suka ga in ka riga ka sani hawan jini ne, wani ka riga ka sani, kaga za ka zauna ka ɗauki matakan da za ka rage kamuwa da wannan ciwo din. Domin gado, mutum yana da gado ba lallai ne ya kamu da ciwo ba, ko da ya gaji.

0: Yanzu kuma lokacinku ne masu sauraronmu da za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku kan batutuwan da muka gabatar muku. Kuma ina tare da Abdulrahim Hassan. Malam Abdulrahim, barka da shigowa.
1: Yau wato sai mu ce masu sauraro barka da jimirin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci, domin yau lokacin nasu ne kamar yadda kika faɗa akwai lokaci da za mu karanto sakonnin nasu. To za mu fara da wannan sakon da ke cewa gaskiya wannan babban labari ne na tuna shekaru da wata guba ta sanadiyar mutuwar mutane sama da 1000 da dabbobi masu tarin yawa a ƙasar Kamaru. Sai dai mu ce Allah ya ji kansu, in ji Yusuf Tofana Latsa daga karamar hukumar Alakaye gundumar Buza a jihar Tawa jamhuriyar Nijar kenan. Kin ji sakonsa?
0: Wannan al'amarin dai al'amari ne mai ban mamaki kwarai da gaske.
1: Kwarai da gaske. To Salim Muhammad Sali da Mari a can Yola ta Kudu a jihar Adamawa ya ce matsalar tsaro ba a magana a Najeriya, gaskiya sai ƙara tabarbarewa take yi. Abinda muke roƙo kawai Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya, kin ji? Saboda ai ya zama ruwan dare za a ce matsalar ko?
0: Kwarai kuwa.
1: To ga wannan, kwarai da gaske. Ga kuma zafi ya tunkaro, za mu ji ko da wace sabuwar dabara masu neman takara
0: za su bullo da shi.
1: Musamman yayin neman ko yakin neman zaɓe ba.
0: Ga Atiku da ya ɓullo da wato maido da tallafin mai.
1: To ai yanzu batun tsaron nan, to ba za dai mu ga inda ake matsalar tsaron za su je yakin neman zaɓen ko kuwa. Wannan ma kin ga babbar ayar tambaya ce, idan har sun yarda sun je, to sun san ƙasar akwai zaman lafiya. In ba su je ba, sun san akwai matsala kenan, duk wanda Allah ya bawa.
0: Kwarai da gaske.
1: Daga daga cikin kalubale kenan da zai na da kafar wando. To wannan yana cewa muna jajanta al'ummar Kamaru bisa cika shekaru 40 da mutuwar sama da mutane 1000 sanadiyar sinadarin guba, inji Abubakar Kawu Girgir a jihar wato Borno kenan. Mu ci gaba. Akwai Iliyasu Tanimu, malamin makaranta a Tibirin Dogon Dutse a cikin jamhuriyar Nijeriya, ce hakika kulle yarjejeniya tsakanin Nijar da wata kamfani na gina babbar tashar makamashi abin ayaba ne. Wannan zai ba kasar Nijar cikakkiyar ƴanci a fannin makamashi.
0: Kware, saboda yawanci tana dogaro ne da ƙasashen ƙetare ba, musamman ma Najeriya.
1: Kware kuwa, kin san ko kwanakin baya ma an bankaɗo wani irin filin bashi na wutar lantarki da wai Najeriya ɗin ke bin
0: jamhuriyar
1: Nijar, kuma a daidai lokacin da akwai matsala diplomasiya tsakanin ƙasashen musamman shugabannin. To kin ji watakila wannan zai sa a samu sauƙi. To kin gani kenan abinda su ma'aikatan Nijar ɗin ke gani. Saboda haka za mu ɗora da
0: lokacinmu da ya kusa, amma mu ɗora da ɗaya haka.
1: To ga shi madattiɗin daga da magaram shi ma yake cewa batun cika shekaru 40 ɗin nan, Allah ya sa dai kada a sake maimaita irin wannan isa ma. To isa mai fada kuwa ya ce gabadai CNSP wannan yarjejeniya da ta kulla akan samar da makamashi babban mataki ne na kawar da matsalar wutar lantarki. Akwai dai sabon Rilwan Sa'idu Gyari da Yakuba Mai Aski da Nabima Abdullahi Tsohuwar Mada. Sakonnin nasu dai da yawa ba za su karantu gaba ɗaya ba.
0: Muna matuƙar godiya da sakonnin da suka aiko mana da kaima da ka karanto mana waɗannan sakonni. Za mu koma ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Ƙasashen Iran da Oman sun fara wata tattaunawa domin samar da mafita kan halin da mashigin ruwan Hormuz ke ciki a yanzu, wanda ake takaddamar buɗe shi tsakanin Iran da Amurka waɗanda ke gwabza yaƙi kusan watanni 6. Iran ta toshe mashigin Hormuz sanadiyar yaƙin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar mata a ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata. Rundunar sojan Pakistan ta sanar da kashe 'yan ta'adda 49 bayan jerin hare-hare da ta kai musu har maɓoyarsu a sassa daban-daban na kasar a wannan mako mai karewa kamar yadda ta sanar a wannan Juma'a. Pakistan ta zargi makwabtanta India da Afghanistan da tallafawa 'yan ta'addar. To sai dai kasashen biyu sun musanta wannan zargi. Kimanin mutane 14 ne suka mutu a Ukraine.

0: Ness ne hukuncinsa ya fi tsanani bayan dakatar da shi wasanni 10 da cinsa tare da dalar Amurka 90,000. Sanajin laifin shaƙe wuyan dan wasan Spain Eric Garcia, sannan kuma ya kayar da gabi ƙasa. Sai Nahuel Molina da shi ba aka dakatar da shi wasanni 7 da kuma tarar dalar 90,000. Thiago Almada an dakatar da shi, wato Thiago Almada an dakatar da shi wasa ɗaya da tarar dalar 30,000. Sai tsohon kaftanin Argentina kuma mataimakin mai horarwa Roberto Ayala da shi ma aka dakatar da shi wasanni 3 da tarar dalar 30,000. Ƙarshen labarin kenan.
1: To masu sauraro, kuma ƙarshen wato shirye-shiryen namu kenan na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin editan wato shirin Abdullahi Tanko Bala da ya tsara, kamar yadda kuka ji shi Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya, sai kuma Abdulrahim Hassan da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rejana Munir Yahaya da na gabatar muku, muke muku sallama, ku kasance lafiya.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tasharmu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.